menim sɛ papa woyɛ ma me ne mabusua ana masum gu ha sei no ne nyinaa no masum me ne mabusua ɛne me nuanom ne adɔfo atwa yɛ ho ahyia yɛka sɛ nyame nhyira wo na wɔnhyira na wɔnhyira na ɔnyɛ wo kɛse aya